0: King Lemuka. King Lemuka mora zum city emisho ya muvulu.
1: King Lemuka. RM, bom dia. King Lemuka. RM, bom dia.
0: King Lemuka mora zum city kuteuleko emisho ya muvulu siku 15 ka junho 2020. Seis, quem me sou emitir a rádio Moçambique, em sua província de Nhamban, e como é que o Lonzo está ali, se eu falo um cago, se é marra, se eu sou eleco, caso que o Tavo Lanzisa, caso ganhe muito, movulo, o Atirame, e na Catitimela, que ele falou que ele falou. A Gamugat chica aqui comigo, agora ele mora em Moçambique. O fanele kulonzota amikabale yusangula ayinika uembedele
2: heba said woma tivile mahungu aphulu ga uphakela ganjikitelo kita sangula
3: lejo akati leki vata muhesa kuyina maphakela lako
2: madala zvinga ta hambana ni phulu ga nwatshemu kuna ni zvikwata zvitofamba hi muti ni muti zvimachitsalela zvitlhela zvitivekela kunyikela amijeketelo leyi
3: oh zvabongeka inga ta hakuba mipfuka hejum ndizwa ku handle ka michikitelo kuna ni mavhikelela man'wana ya mabaji lawa listen
2: wula u tiyisile sayidi alakanya ku apondo ya kulwa ni dzedzedzi se yi kona lomu swipitali kasi ya tlhaviwa ka vanhana zvivekelo leswo kasi ha pona ka mabaji lawa
3: bya matsenya eyi kambe swi ya tsakisa hi amukela michikitelo laha kaya kani leswi hi fanele ku heleketa vana va hina xipitali kasi va ya tlhaviwa mpondo makunu juma hi fanele kuma hayini ndzhaku ka ku hi amukela muchikitelo
2: a ku na ku hambana hi fanele kuma leswi hi swimahileku malembe ndzhaku amukela a muchikitelo wa wena u tshambuluta u gama u tsika gotlhe siku laha ndzutini hi ku landzela u teki u gwimba laha ka mubedu kutani ka sangu u ekelaku ka gona hambi ku nga na tisuna hi ku a ku na siku ko kala dyinga na tisuna kutani dzedzedze
3: dza ha famba bya leswi ndzi ya tivisa vaakelani va mina ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga michikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vana na vabyi le xipitali kasi va tivhikela ka dzedzedze
2: tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka michikitelo u gwimbeliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

0: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa ku xikhadi. Ka minyamuntlha wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wo la ndzi mu nyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
1: Ahihi n'wananga, leswi swo ri to hatla ri mu khulula.
0: Mama lejo
1: nga ku zwa hava kandi zwa lisima ngovu leri loko a nwana na hino ku hudela i luza mati mirini wako ikwala a ha karereka maku loko u munyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzeka ku mirini wakwe
0: ndzi bongile mama maku ni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
1: ha aka vana vangani tlhano wa tihoti ni yimwe kutani ku hunza u fana maneti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa chipitali ku nga mixtura
0: hi zwona loko Manuelita anga hena tlhano wa tihoti ni yimwe ke
1: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla fambana na chipitali kutani ka mba sopa vutomi ka vanhu mugangeni anga ha xinti komunitari
0: hi zwona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena
1: kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelita wa vini vutomi ginene
0: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitali
1: loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
0: mama yi kona
2: A kuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa hi mistura, makininu ya ziku, ni kuga kukiluka. A vanana vatsongwani wakala kukhanu watu weti ni ingwe, wafanele kwa nguisiwa mafi ya veli juu katroka nzakanya na vahaka vaisiwa chipitali kasiku ya tiriwa.
0: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa ku xikhadi. Ka minyamuntlha wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manu...
3: Kamwena u xuva ku kuxava asimetu, tisimbi ta mavarawu, titambu ta magezi ya le mundlwini, tisanita, amalavatora, mathangi yo chela mati, ni zvin'wana swigotso zva khaina leyinene. U nga hakarateki. Yana zva leswi a Ferrage Manguela. A Ferrage Manguela wa swi kota ku yi kuma laha bazarini ga Mafurayira, zvin'we ni laha bazarini ga Jilo, lomu dorobeni ga Inyambane. Le a Zengamu. Tsutsuma zwa leswi vuya laha bazarini ga Giwa. Laha Ferrage Manguela ya laha bazarini ga Giwa a Zengamu. Hi laha u kumaka a chitalero laha ku biwaka switini swinene zwa tipimo leti u ti lavaka. Ferrage Manguela. A makhevu ya hina hi lawa 87 387 589. Ku na ni leya 84 24 67 58 9. Ferrage Manguela u yi kuma lomu dorobeni ga Inyambane.
4: Gunduru Gombe wa chekwa hi to ndzi ku barasa ingisa kangelo wa mhaka. Kangelo wa mhaka u tshamu u kuma ku manhu zwin'we ni mahanyela laha mugangeni.
5: Ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama laha libalangeni.
6: Heso.
5: Ndzo swa mino. Ndzo swa hi ndzilo.
7: A tona hambu wo tani lehela kuka a li releli. A ndzi swi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini. A ku ndzi nga hlambisaku hi ni nghohe kambe a ndzi swi tivi. Kani le ndzi dawa hi lirhandzu. I fambile kwala mathayi. A telefoni yi te ngangeringangeri a rhwala ku ndzawuli.
2: Kangelo wa mhaka i longoloko wa laha Radio Msambiki u kumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi pinda ka mixu ya sotu ni sotu.
4: Kangelo wa mhaka
2: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko.
4: Kangelo wa mhaka
2: longoloko wu tlhelile ku vuya laha Radio Msambiki.
8: Rixi le vaka hina vito ra mina hi mina Chris General Muska, Kindli Muka.
9: Kindli Muka mraza mkiseti kusegi chile na heku kariha. Chenjera iwe kuimbele laka Norman Chikot.
10: Kindli Muka, RM.

0: Gichili gichili hakunene muratza mkiseti kanguna mwenkli muhizu wako kale zvikati na hitako ikamalo wako hi lonzota a longoloko wa gichili murimiku.
1: Hingimuka! RM, bom dia!
2: Mwishi ile bagaina, vitola mina himina Chris, General Mosca, Hingimuka.
0: Ina kingi muka zwaringana kuhi kuma longolo kwa gichil murimu wingi setle ginene.
3: Gichili murimu.
4: Akusukela mvulu kala wazishanga.
3: Mabulu hita urimi, ufui zwe mwenima gela manene.

0: Indlu yaliya yin'we makunu i wa nga swi koti ku seno a tirha seno wa tendela nsati wakwe hikwalaho a maheleku wa foni ta siku loko wa nsati wakwe a lava ku vhuniwa a mu fonela a tshika ku banguleka hi ku kala a nga hi na tichapawu mochi ivi a xavisela foni leyo ka Alexander Graham Bell laha yena hi 1976 a nga va a hemba a ku hi yena a yi maheleku malahu. Mwengset kama timu ya nyamuntlha 15 ka junho a hi matatangi hi na ku hi lembe ka 2002 xa ka mutlhangano wun'we u maheleku Amerika wa n'walungu ku wa gemu wa mukhwepa u nga sakela leswaku wa foni yiwanga mahiwanga ha Alexander Graham Bell kota swi nga ta swi tigwa makunu loyi a nga hi mumahi wa foni ku wa hi Antonio Mochi. Matimu mangalongiselo matlhela ma hengeletiwa ha mina Americo Mukumba Bernardo Salomão ive ka u basopi ka michini hi ta wuya hi masiku.
1: Muzile a matimu ya siku.
2: Hizwele matimu ya siku e 5:53 hika chikadlechi na hinga siya ka sejores kama wa Journal da Manhã hita kumana na Glory Drasso Makondela a kumeka kula stratwini na Kongo makuya aka fonyololo kanilizo kumene ni chikaratwa nyana gichili Drasso. Aina Idrasio Moyene a takota Idrasio ku sikona zwonileko kasi wa hitivisa ka mishule ya nyamuhle na inga singena ka mahungu ya angalo o sejora shelezo kusukela ka maputo inkadena nacional.

dilusi le mrecha mahungu ka mishu ya nyamuka hi sangula ko hi tshoko tawo amurengele kutane ngomangulu wa province nyambani ka fonyololo hi ka fonyololo zvikarika tivodi tinharu tsangula mukukisa itaveta ngana a urengele ga wasati ngwana nusban hi gikombisa na atikaila tikariki kwela ka siku gimwe ni egimwani tshoko ta mahungu mala singe ka michini Mishu ya hiwuli ileza ku ngwamangulu wa province ya Nyambane Francisco Pagula e kare a sangula lienzo mishele a enzala a distrito ya Fonyololo hika Fonyololo itavi a uona hileti kunga mitiru ya kuhlukisa a distrito lomchikarika tuhweti tinharu ati unzileko itavi kambe arangela a mitlangano nituhunzwa na tutsalangana ta mufumu apatze ni ku urangela banja kwa leka Fonyololo masiku mambiri a tifukelane lo karatisa a urange ngovu kava madala na ku karuku kulungiriwa ka siku le ganya munhla a siku oga ku ehleketa swingetani hi tifanelo ta va madala tifanele leta kuna ti humbuluxiwa ka siku gimwe ni gin'wani lomu xikarhi ka lembe ka le gitsutsumaku a provincia yivi yi wonelela a le mhaka la ku ringana ku tala ka byeliwa lomingangwenwe ha Dulia Zalia David na ku hi murangeli wa ndzawulo ya wasati n'wanani wusengelelo ma provincia ya Nyambane Dulia da Rosalia David i hlamusele leswaku ka masingi a nyarimi lo ga a vamadala vanhu lava ku ya waki gangangu a tivisile kambe leswi ka wena u chikela ka tanga ya na ku waloya loko hi simamisa na mahungu hi ta va hi vula leswaku ka yena muvhulu yaloyi a ku sangula lomu ma

0: Se gichile hakunene fanele kuya tirweni fanele kutira gichile inakulora Armindo Vilakulu kuchi siliwe kamatsingi zvoini zvinonga hedzela kushingata nese kulega va madala
1: akene inakulora Armindo Masingi chile va radio mtandiki kunene ndishamula dzika masingi 7 de setembro la kusuhani ni strategy ya hombe kutani strategy national numero 1 la ka misha

0: ilumitwa uloi itamelelwa emaewa yini lezwa zwa kuvana na vuma vaizo kwata kuti a petroni vato tachela lumunkwini na weni nuno wa wena kani iwe weche vadzidzela vahisa hiko viharo yena zidalana aye hanyo kwati vanana avanana vaifupa
1: avati lika kuna mamadhara vatagonza ata utumi
0: avati lika hena mamadhara vagonza ata utumi ni vanana kuloni lita udali
1: ina kulori ni mwenyekiti wa Radio Msambiki lawa majezu matsangwani ya madhala vukari vanga kona laha mugangeni wa 7 September laha xidorobani tsindza ka Masinge laha se ka mixo ya nyamuhla kuti kumeka se na kuonekela a chololoko wa kumeka se na ku kumbikisiwa ku va madhala swa lava ku ve va hloniphelo leswo a timfanelo ta vona.
2: Armand,
1: si Armand,
2: no nga si salisa ava kona lava hlalelaku muva utisa ku ava madhala nyamuhla va kombela ku hloniphelo timfanelo ta bye mati hlonipha ke mumahisa ku yini va le mavapumba kota valoyi ava kona u nga va kota ku va angula laha va vhumela ku la magezi yo karhi hikwalaho ka timfanelo ta va madhala nyamuhla va ta ku va ta chololoka kusukela laha 7 September ku ya a vila
1: hi ta kumeka hi vula ni mun'we anhu a na nga kona laha 7 September a nga laha kusuhana na yena ka siku ya ta wona a chololoko lo tumi kusina mahaka swika va madhala aviti umani ulavula ka mindzara ra Mosambiki muchani n'wina vanhu vasi ma kumeka mukhonipha timfanelo ta madhala mi ka masinga
3: naviti ndzi xitera gostini Masinge hi lavatsongo na hlonipha vavhovhu va hina kumbe vamamani loko va hi ruma leswi hi fanele ku va hi ruma hi leswi hina hi mahakwa hi va yiyisi loko hi va kuma tindleleni kambe lava no tshama va no karhala ku famba va tshikelekisa kambe va heleketa kahle
1: va le n'wina vanhu va swa nyanguhla a mahazi minawu ya vakokwani ma va bungutela mi va chepetele ku mi va wona swi ri mahi
3: a hi hokheni mahaku leswi hi van'wani van'wanyani ku fana na mina ndza hlonipha kokwani wa mina kumbe mamani wa mina
1: a xilela lo nga ri vene ku xi siya ka van'wani a vanhu va swa lomu ka Masinge malani hi mhaka leyi hiji
3: a ndzi lava leswaku hi hlonipha vavhavhu va hina na vamamani hikuva va nga hetisa laha misaveni
1: mun'we wa nhwana i na kulori Armand Masinge a kumeka kusina hi kona la ka muganga leyi ka muganga lowu kani leswi na wa leswaku a le yena wa ti hlonipha a va madhala a sili chilayelo laha a li na wa ta kumeka gundzisa a vanhu va swakuloni ka siku va hlonipha a va madhala na kulori dawu ya kha makhati man'wanyana ya wuhaxi laha Radio Msambiki ka siku hi tivulalo hi kona siku lika nyamuhla
2: hi swona hi bongile Armand Vilakulu hi ku navelela a ku simamisa kona khwatsi timfanelo ta va madhala u nga homboloxi timfanelo ta madhala Armand hi ku na hina humandzeku ta mahava madhala va ta hi bumba valoyi makono hi fanele ku hlonipha timfanelo ta bye hi laha ku lavekile ku enda mixu yinene ti ri wunene kwasa ka Masinge ku ve na glory Armand Vilakulu a tile kota hi chumbutela kutsongwana hi leswi a swi vonaka laha ka Masinge kota chololoko wa madhala nyamuhla matiko wonke laha sika gamba malomu ka ku ehleketa hi timfanelo ta vanhu va hombe va kulileko bya yila bya biha a ku pumba a munhu loyi nga ku komba gambu a ku hisa ka masane nyamuhla u ta mu jikela ku waloya zabinza hi na hinga sikumana na ina glory Armand Vilakulu wa kare hi chisalana hi uchenjiga slowly otoras ni 39 minutes
4: and noise otra vez a villa no in the sky.

0: Tá a fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, Skaidi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba! Zumba.
1: Soar do piano e guitarra.
2: Ditsiwinya pera biago nrangani mulikana mani mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungunguru izo anavanyisana kukidzu nyu uye mwane wule nyi iju janana yilijana mani nare mwane gambe
3: somos silk yutsungura no bona aprovação o revode usumane certificado ineza o revode kala sinoka kiba siki yelago kaisa nyumani yoyo yako mwani ohuru obutabasiku alandisa mitekelezwa tabu iwe tekako iye akodza kukhatseka nga mwani mwani mwani
4: porigala curso nya engenharia civil uhebula dzikasi dza tabu obe usene mu certificado kaona katsaka no thudula nga kunga engineer pokisekana yako madangali napa ingelebedi paka hewood macho vangiri na wane 20 35 anos tsimuta basale vako ngora ngeka ni marosa saku balungwa ninga matwi hanga ako no nga basolo wole kupani eduka hiwudi atepo akasukunga dzinga katwa songa nda mama hunkunya
5: mama
6: Juma uamukaya
7: Ni uomu saide, muhunu nyilindri yako mitzawa nyawudahe. Muhunu, kupera jirovera kazingamu. Gambe, na haka mwendri yako kufikiru kuzu tuna aba nrangani aba.
6: Etau, mapapai na mamai, weta kumakara nrangani, mafela kuhaka mitzawa yei, yigira kutumuwa ukanrizo.
7: Kitu kamu, muhunu. Uri nyako kananga kalandrangane ha anaruza mwenda nyako fikele kudu tuna lisima sivango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wawo nyako fikele kudu tuna pe gambi sayide ungutunduka kukuwe pondu nyako fikele kiyo zedzedzi yomu umunya zindranga nyako tahini wako kasanana kaima tinga ayanyako kwa ni kaima zedzedzi ayape
6: lisini kamulona gambi Weta kuzituku, kajikati ya kako miandra ya kufikereza tunandrangani. Singu kwete kagambe kuhizeka sanana, yongala na oso hospitali. Sifere kongosa ya paya oporu ya kufikere maduari nye zezeze. Shauru ama ujo, hinga kira karini kina nipota kuhirwa, hakubana hakidi miandra ya kufikereza tuna.
7: Ah, kaka yukoro vezu, wabinu kuhati.

0: Itimana anita makwakwa au angati bobata nguwa msikati chininga lisima tuba mame hambi nikuwa hininga matanzo nguti ya hima haku hakarika mimuaya watu hambi nikuka kulisa litiku da Musambiki. Payambi muhina manata utumi watu hawa mami Neovalda Alfredo ikutari yeta udau anu waichamuse langa na kudoto nyana mailwani ni maluati yeta nyokani.
1: Lito zanga Neovalda Alfredo, mitiza hospital provincial Nyembani. Entacha shaku la ni hospital provincial ni ma hospital mambenyan mangatala ka provincia Zezu. Ikuma 1,200 e registrare ma caso ya 1,300 ya vanu vangani mavaji lao ya epilepsia va buya ku la hospital va amba tratamento na ele. A mavaji lao ya epilepsia ma tenderiwa xibedela vanu vanyingi va tendera a mintini vanwa mimizi ya Shilandi maka avana au TV zinyingi mavaji lao maji shoshu nitahlashwa ku mavaji lao hospital ku hlasa uni dokodela anga pronto para mutendera amunika makinina nikhela nhlashwa ku mavaji lao amana kura para muhanya na wone tenke munhu wa makinina mukhela mufamba hi ndlela leyi dokodela to hlaya siku ni siku axibedhlelene komu Amazona vini komu hospital yamba mapalestra para hi tivisa a vanhu vanyingi swaku mavabyi lawa ma tenderiwa hospitali mavabyi lawa ma ni tratamento ku fana ni mavabyi lawa ya tiko hi ma tivaku hinkwezi ya HIV ya diabetes ni atenção a ma hambananga ni mavabyi lawa ma ni tratamento loko mu tshunekela hospitali mu ta kuma hinkwawo a ma informação ya mavabyi lawa va yingisedi hinkwavo va to ni twaku ni hlaya swaku loko mu tiva munhu a sofreraka mavabyi lawa mu byele na boya a xibedhlele porque mavabyi lawa mani tratamento lá no hospital. Nikhala ni hlaya ku mavabyi lawa a hi lihlanyi munhu a nga hlanyanga munhu a ma twaku wa hanya na woni loko a nwa makinina ma khaluta ma kalmara a tlhela a tiza hinkwaswo leswi a swi navelaku na a nga na problema.
0: Ibungile mami Neovalda kayembi muhila kudana mami Martha Mbanzi anowata hilayanya na kudoto hambini kubobata ngutunguti kushukubala huku hako majaha mapinga vanana kombi masindisa vako kwani kutimbila na humatau hambini timakati wata kubanana vaya ukati basise na hokila nguntanga hii ngiseni matu ya mami Martha Mbanzi.
2: Kambi mungu kwa wana uwa. Kutate majayo mtini, makadzumbi, makana wawasikati, makadzumbi mtini, masera, madaha, mama hasimaso mbifuna chini. Zanguti timane kaka ditati ugeve ngodu wa hombe ditigodia. Zanguti timahako tuto kumaneka ugeve nga wo vapinya banana, hambu batu wanga kumba, va gridiro ngumajaha. Nguti timahako kambani, itu kumfumu wa utilo ndisena. Natatsanga ngutone ngu. Into uwa maha kwa etu kuchila kwa to apuniro to achi uti wane veshi wa mteka wa mbeta je. Ne inga parada. Ipara ninga punisa upara manya ni mwanya nati zoto kwa ninchi mahatia. Vanani tumbula vanani mahatia tumbula. Kodi ni womba. Manji ugeve vanakene. Hey, timwa ingu mfumu. Manji kuleveka tito ona mfumu uti ziwa toke. Ningu kumbeta jele. Wa mbeta jele wa mninga sakuja. Si chanchani. Yoja kura. Kana kamantila au nyana wa manana ngao soferara kungao. Uno soferara. Frango ajiza amugridir amuthele dikhombo da hombe titi dzisa kutona nguchito chat amugridirile dikhombo danga muningo zyakuchila kutoto akhatiso achitona tokena atino khatisa ngudisuri ivejo anabela jele para aje umanyana mana kuti bhoma chikene anuchini mahato ina mahato ina bela jele na jambaba awoni utifit awundi kumahelo choku ingatona toneto present yo buzara bai ditikoni mwanana kuchila kutoto achila kuchada aya kati ngone ngadi mwana kuni ndo o amahete ngondi chikola chilangu disuri kulaka aponiro chikhenene mbigonda chikole tso amtini kama mwa wena uyakula uchigonda chikole ngone unota uchikolwa ndikumanyani amahete achilavu chikole manje mwanyana amahete ngondi chikole yanga da achilawo manje aukati injana yakaya gonda chikolwani ngo adi chikolwani apimisa mwana wakumtini apimisa ti ana mahamti chabera chikole chinga di chibela ja mwanyani mwanyani neti dzito anga maisa kuchana mtini kwa kuhambe ani nombomba kutani tanda inkama uhi kukuwa wone kubihile.
0: Hibungile mami Martha kayembi muhila kulava uchenje wa Yolanda Kakana abo wata kunguva nana achi rapariga.

0: Moingiseti mbi mo ku hi ulela gozinyani nyasi hina wa hi chigondela ku bika tshanzi ngoditwi da mami Lourdes Langa awano hi gundisa mabikela ya tshanzi.
1: Receta ya chihaka chitantima chidalaka ku hi tshanzi fresh bread ilava ku u halisa ma uyikula ku khata ngoma to tikila ubuto ibeta ka mati yo hisa uyikula uyiyewula chikhumba chilexi kukha sosisa madaka le mangana marevo yi sala tsena hi tinyama yileyi ku ritimuka komo tshanzi a yi nama swikwatila swisin'wolaka maxiyili basi leyi kukha seya sa mutima hi liya hombe u wilela ngoma posta u sindza chinyalani u tlhela vinagri kumbe libomu u temperara kanzile u thelanyana mafura madoto u thelanyana umpo ku di kaldo u nga date kaldo u la ku thela munyu u thela umpo ku di kaldo u peta fonja diloyi u fenengeta u yileka ngo xipimo xa 30 minutu di temperarile loko xi la ku bika nyana hani loko xi la ku bika mangwana yileke 30 minutu hahandzi yi nghena temperu depois u yi teka u veka ka xileyo para mangwana u na ta teka u fritara o u bika tokosana nguyo nayo mapreparalelo ya tshanzi ntima loko u xila ku hungela ngo tinyungu loko xi kulela yi basa wo wilela u yi thela munyu lweyi u yi temperara ngo munyu u gwita u yi katinga yi woko se u hala makhokho u cinja makhokho u wara ni tinyungu u hungela u ti wanto se wu vitute mucayelo wa wena u teka tshanzile u betela loko u siji makhokho kumbe u siji tinyungu u lava ku bika tshanzi uyi katingile u la ku mahamucovela kutungutu vava ku ni mali mati ya tixakaxaka mati ya beta evhika ra ku jama u tisa mafurha wo kama tikhokho u swita timati u ti halisa tikhokho tiliya u ti hungela u ti kidara u ti hungela u swita timunyu u teka tshanzile u beta munle u yi vhita ra ku ja mafurha a mangi ngo xi bika ngo tinyumekata la mafurha u xi bika ngo mafurha ma tala mafurha se u nga hamba mucovelo para 20 wa malwatilwati mamanyana u mahasongo likhokho hambi ngo agwa yi sala u nga yi teka tshanzile u ti yi prepararile u gwita u yi wilela u yi thelanyana vinagri kumbe tibomu u yi lekanyana u gwita u wilela ximati ni nyala u sirheleka si hala ngo mati ya ximati ni nyala u yi hakaselanyala leyi u dixifazela.

0: Lotto, Caripanello, Telasi, Tibole, we ref for Gary Caracuma, Amarello, Utelachi Mart, Utelangan Amarodella Chinalan, Usi Halis, Usi Legacy Hala, Chivi Rashimati Chile, Usiona Usimati Chivi Tute, Uteca, Peshi, qualquer peixe. E peixe preto, e peixe pedra, e peixe, e qualquer peixe. Ui teca, ui beta, moleca, reche, longama. O se pindicata, o peixe no saca, não pode o pindicata de catlingua. O teca, o mesh, senela, nem reche, o botou penengue. O se lega se fano, aule. Se logo se disputa no aço, o telamati, o gilago beta uma batata, o uila uma batata, o beta, o se lego beta batata, o ambata gostada simples. Ui pimera nyana mati ya normal. Uila pimenta utela nyana. Udina isi nora podu utela nyana ya dote majina uwe obligatoro. Uke uwe obligatoro para meteri e pimenta. Para udara sabore. Miduwa shifole dilore. Simbilala nakona na atungu kuja ni mbaba. So kikuni tito mpasi ula ni mbaba. Kuda aja ni mpuni. Haruji branko. Haruji tukuku.
1: Itigia tsanzi ni mami Lourdes kayambi mwengiseti hila ugameta mnongonoko wa msikati wa nyansi au wahinga wahi chimana miyekeketo yu hambana ambana ya kwela na niliha ngilatu kota ava mame hambi ni majaha hagarika miungwaya ni vanana ababa iva isa ku ukati basina hukilongu ntangamu uhisumala himana ta utumi watu hiule tiguzingane hawa hinga wahi busanguru tatinene ngutsanzi nga wahi chibikuwa ngumami Lourdes langamu Nungono kuwa tuwa nyansi, ngunga uwa itimitiswa ingani Sandra Masango, duwish batisha tikola ni kamchini mitsikari.
2: Mwasikati, nuku anza.

0: 18 horas e 20 minutos. Fitima no jendua twin fingers di jihada ko vele ko a niwa beira. As kambi mo inseti hina kum ninga matimu ia ditsiko.
1: Matimo aditsiko.
0: 15 ka junho, o adlembe da 2002. Ibanza ndani ya Estados Unidos ka America. Nguti ya ningati beta mkwepa au ningati omba tito. Tifoni tia katwa kuhamba ngwal Chandra Gunbell. Kambe tona. Tiwe di chimaha ngu Antonio Mochi. Wania Italia. Mukata matimu munu makumanza nikamina Sandra Masango. Tomas Valoi ya konila nikamichini nishiti. Muito lembro da 1856, Antônio Mochi atiziva kota muhambi wa foni. Awa angawa atihamba foni kukatani kakwe, foni inga atitumwa ngu gesi, aye inga atidona ngu teletrofono. Kasikuwa atitumisa ni atikachikritoru chakwe. Kambi muito lembro da 1860, awa atimaha foni ukata, aye inga atidona ngu telegraph falante. Awa angawaya chikumbi kisa fonia kachitsungu gudono di lembe kambe majornali ya mangi nga wama ngawama chipalusha mahungu yawa yore nani fonia ngulidi mitani ya Italia eto ania Nova York. Mochi awa chimaha fonia nguku haku achila kubabwata nisikati wakwe angatilwala kambe ene ati maneka muka di kwartu di mwani adia ningatiku haka di pretu di mwani wangatikona kambe nguku haku chikritoru cha mochi chimaneka chiti mwe ngudu achitandeka kasikuwa achishaisa sikati hambini kutuma ngumbi mweyo nguku hanga agona titotelaka kasikuwa achimaha fonia kasikuwa anawa achibabwata nisikati wakwe achiati ngawa ichikote kwa ati babu watanyi msikatu wako ngu kwa haka foni tisalaweka sikuwa achi kwanga kumbe kwa achi nila loku msikatu wako achi lawa kufunete kasi ngu kwa kupateka katimale ati standeka kasi kwa achi haikela mitumuya ya kuhamba kafunia mutitinga maha kasi kwa achi shavisa chikiletu chukata cha foni kali Chandra Gunbell. Atitinga mahakasi kwangu lembe da 1876 Alexandre Gunbell achiomba titungena nga katakasi kwa achimahatifoni. Kambe Mochi awa achia mangala kanti ule usunga milayo. Kambe nguanga wa achiluza utomi makaiya isisena hoka magwitu. Kambe hambikuwa Alexandre Gunbell angawa achiziwa kota ene muhambi watifoni tokata. Antonio Mochi wania ditikuda Italia. Awe achiziwa kota ene angawa achikata kumahatifoni etungumchima wa junyu wa nabida 2002. Ngudibanza da Estados Unidos ka America. Ngoku haka mkwepa awa ungawa uchiningelwa wanombori ya 269. Mwengisiti, hila ugeme tangu wama timu ya tuya munu hingawa hechi kumbuka ditsikuda 15 ka junho wadile mida 2002 hawa di banza da Estados Unidos ka America. Ningawa di chiningela mkwepa au ngati omba tito tifoni tia hamba ngu Alexandre Gunbell kambe tona. Tiwe hechi hamba ngu Antonio Mochi wania Italia. Matimu munu matimanza nikami na Sandra Masangu, Tomas Valo ya tikola nikami chini disriti.
1: Mwingiside matimo aditsiku.

0: Ele ca 21 horas na 12 minutos, Egito fica no molo, ele é arga na cani Bélgica, pelo hospital já 11 minutos lá na ca em Pixanlo, a tabola, cari, isso é uma cluin letela na ca Nibola, e si mocha tico, drama, sava, cassinha, muito leite que se sentamos, antangulo, e cusa, ele é na que como é que cá, antangulo, lumbaca, tico, um culo África, inga Bélgica, lue, que cuxana, inga Egito, lua, carapima, mintamo. Na Bélgica, kasi lokuichuka ele titela na kandi matsamele ya ma statistika ela mavulaka leswaku a mintla wa hinkwayo biri ali ya ringanaka hi matsamele ya kona ya kongoma a mabelele na kona lokuichuka a Bélgica lwe na na zama ku vhe ringeta ku vhe a Belland yana ndza ku ku veni azama ku ve a lungisa a ntlangu wa yena hi vula leswaku a ka ntlangu wa ku sungula lowu ke u pfuleke nyamuhla kumbexana lowu wa Cabo Verde vonile Cabo Verde kumbexana Costa de Marfim lweyi a beke Ecuador hi bola lin'we ekasi nakona ku na Suecia lweyi a beke Tunisia hi ntlhanu wa mabola na lin'we Espanha ringali na Cabo Verde e quase 13 minutos pelo Aca 0 Bélgica 0 Gibita quase imitangulei e isso Aca cola Rádio Moçambique na cona na ya nyimela kuve na colorantiro Júlio uma foto a vla chocare e tavona mapulo kumbixana lawa Hivyo kena wana ni mchukisi wale taila na kanta bola. Hivyo vula hii tatana Felix Paruke. Lweke achukisi kenu kuve vula shokari. Maila nunimi ntlangu lei kusa. Aifana kuve chukisi wela kula weka kako wana. Kona kakuve mintiru lei. Ifana la kuve hivyo wane kusa. Ibola la kulumba a Afrika mpela. Ebola la kuve le fana la kuve le chukisiwa ila kulaveka ka akona ungale kale mpela tava etipatsa ni na kulori Julio Mavota na mbisu siltano tata ila vetela kuve kuma a mabulu la wae veke na wana na Felix Paruke ka mabulu ya nyamuntla
1: Nicolau?
2: Nicolau?
1: Nicolau,
2: pode sobre lá homem, mas quando a fã nunca tinha visto na parte boa, eu quando tinha na Suécia, Luanga na Bolívia, Tunísia, tipo só quando a fã nunca tinha visto na parte, quando a jogo, como é, mas em Espanha, na Marrocos, na Cabo Verde, isso é uma coisa que eu vejo por um pouco se nene, lá há uma temporada para fazer com uma ainda chocar Galícia e Espanha, lá estava com a Espanha, e veio campeão em 2010 com a África Wadzonga, se cotane e sempre só com o impasso está e da Finima, ele fez fazer a sua cola. Mas que pita na Wana, vai estar em Mukela, vai estar na Bélgica, em Matambo, o Sico, e sempre só com na Egipta, a Nil Chocar, o Lula, além do Cota.
1: Nicolau, aí tem como eu estava em Gela.
2: Constituição
3: abagitingena bali kare bayi yisa abadversary bawe bata bashuni pa kuofu sunene bali kare bata sho de facto ibele na basala ibele na ni banwanyi baka verde la de facto batangana ka kashuka sto de skulu amika ka makapreto ya makulu ya Europe então gui tsamba sho ku a Spanya wa stiva leso ne na best wa stiva tari de shanga stiva Brazil loka thanganili na Maroko a stiva kuna ba Kimi, kuna ba Brian Diaz, kuna ba yote ufana ndio anangalame kampu ndio anganga angangenisa Casemiro na Paqueta apaketeri ndakutani vashitya swi fakuti ba Brian swi kankaka leswa tlhana ka swona kama palo makulu ya Europa.
0: Esona eva bule ngave na wena na Felix Paruk ku chukisa leti ala na kani mundiale lwe ya sunguleke na chukisa ngopungopu hi mintlawa ya Afrika le kumeka ka eka mitlangu le hi Kensil Felix Paruk ta vonana ka musiku la mataka ka leti ala na kani mitlangu ti samira
3: inkomu swinene ayanye
0: eleka 21 horas na 23 minutos ma un rungula ma vula le swa ku ku pelo acho que já 22 minutos na 3 ou uma segundos lá na que gebita ele que arrumelela ca e bola língua mas foi nica mentiro kubishana mahlweni ka ntlawa wa Belgica kasi inga kuma tsamela la wa semalala meke kuve kuma avana kulori kusukela kama putsu hi TV Julio
4: Kerma botela yangula kusukela ashfunza nkuluma putu ka ntlangu loku neno landrua ka Stadio di Seattle tikweni dza Estados Unidos de America tani kusaya ka Nicolau pelo aspimo xa 23 minutos o melela ntlawa wa gibite bola dzimwe dza ku pfumala yangulu nkamalo ba bele va koka ka nyana moya vanhu akamati hikuva ke ntlangu hisa entamo swinene a tikweni dza Estados Unidos de America kumshana a Stadio Satul tikweni leziana wa humelela ntlawa kumbwa ntlawa wa gibita hi bola dzimwe dza ku pfumala a yangulu mahlweni ka ntlawa lowa Belgica kasi i gibita lweyi loko ku lavisiwa hi tlhelo bya matsutsumela a nga henhla ku tlula ntlawa wa Belgica nakona loko ku lavisa matimu nkama lowa beli va kumekaka a handle va nwa mati hi kolaka ku hisa ku vonekaka ku twalaka tikweni lebyiyana kama timu mahlayela swaku va ni mintlangu ya mune va kumaniki ka mintlangu leyo ntlawa lowa gibita wu humeleli ka zazu kasike a wa Belgica wu humeleli hakambi dzimwe kutani ke akukula ka gibita ka ntlangu wa madambu lawa swi kombisa na kunene leswaku hi xihlayela fuzi gibita lweyi a le henhla loko hi lavisa hi mastatistika amahlweni ka ntlawa wa Belgica kutani ke nakone loko hi lavisa hi tlhelo bya ta ranking dza FIFA i gibita lweyi a nga henhla ku tlula ntlawa wa Belgica a gibita lweyi a kumeka ka position 88 ka ranking dza FIFA kasi ke ntlawa wa Belgica hi lowu u kumekaka ka position 95 va bele kutani va ningena a ndzeni ka kampu kumxana ntlangu wa hanyimili nyana kutsongo ku va va bele va koka moya nakone hi vona leswaku kampu hi lana ku cheliwa ka nyana kutsongo mati ku na byalisa antizo wa va bele lava kumekaka a ndzeni ka kampu hi hlayile leswaku na va bele va nwa mati wapito lweyi wa ku huma tikweni bya Brazil lava nyiki a miniti yin'we kumbe timiniti busy ku va va koka a mati kambe nga hlaya leswaku ntlawa lowa gibita i khambi bya wuzazu kumbe i khambi bya wumuni na wu kumeka ka mpikisano wa mundial kasi ntlawa wa Belgica hi lowu nga ni xitana xikulu hi tlhelo bya kumeka ka mundiale wu kumeka hi khambi bya 15 ka mimpikisano ya ku fana ni leyi ntlangu wu tlhela wu sungula a bolard ni vabeli va tiko bya gibita a beka bola mbangunu wa kone asham asana simeta bota tlhelena kumeka ka mbeli kulwa dzula tava li ate ya tlhelisa bota tsantsaku ya kumeka ka tsaku i ameta yencena jandlela wa meta a simeta bota dza makasket ka bat bidza simeta bota dza tlhelweni ka sim ku humelela ani a simeta bola dzikumanuna wa belgica dzeluza ikuchikumetela kulumba ava belgica hi li ya belgica ni bola a thomas a inchein a simeta bota dza tlhelena kumeka ka mbeli kulwa tava li natana inchein nzulu kila tlhelisa bola dza tsaku la kumeka ka Thanas a inchein a nyimisekile a susumeta bola dza tlhelweni luya yi Michel a tsemeka endzela ka na wa tikambati bisi kambe a vona leswaku a tlhela ntshaku a vona mbeli kulobye a tlhelweni kumeka Castan a tlhelisa bola dza ya ka ye Michel a jandlela a nga yi kuma tlakula nhloko a lavisa mahlweni a tlhelisa bola dza ntshaku luya i Nathan a susumetaka bola dza ya tlhelweni hi kule bibola va ningena va Belgica va ta chululile kambe va susile va beli va gebita ata chikumetela bola nuna wa Belgica Castan a chikumetele bola dzinzele ka kampu kambe va susumetiwile mbuwa pita kwa kuna nchumu va teki bola va gibita kambe yi sivelelile Belgica hi leyi buyaka yi contraatake ta ningeta chulula anga chululanga tlhelisa bola dya la kumeka Jeremy a ikula chopili kambe vasusile va gibita kambe bola dya luza ta va ku chikumetela kulumba ntlawa wa Belgica va ta chikumetela vabeli va Belgica va chikumetela bola dya ntshaku la kumeka natana susumeta dya ka tana sa inchaina ndzuluta bola dya tlhelweni la kumeka ka mbeli kulwa bya tava li Michel a yinche hi lwi ya fambile a tsemeka yindzela ka kamba tibidza tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka ona a tlhelisa bola dya ka castan a ku dzintshi dya ka natana a tsemeka yindzela ka na wa tikamba tibidza a ningenela ka mikampu ya va gibita hi liya a Belgica hi kule amba pas lwiya I mbeli Jeremy a inchaina ka nga sambela ku sungula jandlela nga yi kumi wa siveleliwa layani kambe a ja vitana mbeli kulwa bya tava li Debrun a susumile a chululile kambe hi vugamu va susa va Belgica va bola na mbuwa pitwa ku ni xikhatiso layani a tava hi gwetiwile nuna wa gibita ndzeni ka nsati lowukulu xilebyi swa tava xikhatiso xa kulumba ntlawa wa gibita ndzeni ka nsati lowukulu abalizeni bya ofa shobie hi ta khatisiwa a Belgica nkama loyi ni nghena ka 28 minutos wa luza Belgica mahlweni ka ntlawa wa gibita hi bola dzin'we bya ku pfumala ya ngulu xibiwile xikhatiso yi humile a gibita bola dzya ya xikela dzya ya kuma nhloko ya thonas a susumeta bola dya tlhelweni la kumekaka onana na inchaini a tlhelisa bola a susumeta bola dya ka tielemans a inchaini a lindzeni ka ni wa tikampa tibids a jandlela lavi ta hala ni hala nga kumi munhu kambe hi gama ya vona jeremy hi lwiya wa famba a ta konyela mbelo wa ku sungula a tlhelisa bola dya ntshaku va mi pfunetela layi debrun a tlhelisaka jeremy a babola kambe dzya batsa nuna wa gibita hani bola dzya luza tava ku chikumetela kulumba ababeli va gibkasi va Belgica va chikumeteleli vabeli va Belgica bola dzina jeremy ali ponte na inchain a susivelela bola kambe vugamu va susa bola dzya luza a tava ku chikumetela kulumba a Belgica ya sindrisa Belgica ya dlawana na ku ningeniwaka ka 29 minutos bola dzile ntshaku bola dzina luya i Trossard a yinchayela susumeta bola dya tlhelweni kambe va nga sivelelanga bola va game ku teka vanuna va gibita hi liya gibita ni bola hi luya asha ni bola a kangenisa mbelo wa ku sungula a kalta obit kambe va susile va belgica bola dzigama ku dzya luza tava ku chikumetela kulumba ntlawa wa gibita va chikumeteleli va gibita va tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka hamed a yincheyina vona mbeli kulwa bya tlheleni luya i hamdi a susumeta bola dya ka yaser a yincheyina bela na guerderich ofa a nyimisa bola humile ka ntshati lowutsongo a ta ba bola bibola hi mfumo wakulu bola dya ya xikela bola dya ya kuma nhloko ya nuna wa gibita baka bola dya luza tava ku chikumetela kulumba avabeli va belgica vachikumetelile va Belgica ikola ka Tonas Tonas asumeta badza tlelweni la kumeka ka Natan va Belantsako va Billy va Gibita kum va Belgica ka sistema tatiku 4-2-3-1 idza kufana dzingana ntlawa wa Gibita kama dambu kumshana vusiku lebyi Settle tikweni dza Estados Unidos da America. Bola dzina Bélgica, Bélgica wakone hi Tielemans, Tielemans enchena chulili bola kambi kuzanga susili nuna wa Bélgica swa Gibita, bola dzia kuma nhloko ya nuna wa Bélgica la basivela ka bola va sindrisa va Bélgica va ningena la ka mikampu ya va Gibita hi Luya hi Jeremy Jandel ataka ngetsa mbira kusungula ka ngansila ba bola dza tlelwela kumeka ka mbele Claude De Bruyne chulili bola kambi kamo bola dzia luza atava kusuka ni bola kulumba ava Gibita vatasuka ni bola va Gibita mabelele ya kushonga swinene yentlawa wa Belgica lowu faka u dya tindlela ta wu tshintshekela abalizeni bya Gibita kambe njombo ayi va nga koni kuva bola dzi kambe ku dziya luza ava kusuka ni bola kulumba antlawa wa Gibita u ta suka ni bola ntlawa wa Gibita ni vona layana mbeli Hamdi wa keta nenge a hlaya kuva kuma mangala ku va vavisiwile nyana kambe hinkwaswo khalitile tlhelela a ningena ndzeni ka ntlangu wa Beli wa Gibita kumbe Belgica ni bola dzina luya i Trossard a tisumeta badza tlhelweni la kumeka luya i di Kettle yincela tisumeti bola dzaya ka Tielemans babala dza tlhelweni la kumeka Jeremy a Jandel a ni vanuna vabindzu va misivela ka khalutile hi luya wa famba pa bola dzi batsa nuna wa Gibita bola dzi kama ku dziya luza ta va ku chikumetela kulumba ava Belgica va chikumetelile va Belgica Michel ni bola a yentxa yini Michel a Jandlela a yi kumile ya ku tlhelisa bola dzi ya ka Castan a le ka xizendzevutwana xa makasi ka tikampo a tibizi ti tlhelisiwa bola dzi ya ka Michel a vona Jeremy a le ponteni kasi a susumeta bola dzi ya ka Trossard data chululile kambe va sivelelile va Gibita va ninghenile va andzeni ka ntshato lowukulu a va Belgica kambe gamba susa va Gibita va susile va Gibita a bola dzia a minengeni ya guarda redish tibo lweyi a baka bola hi mfumawulo dzi tsemaka ndzeni ka wa tikamba a tibizi kambe va sivelelile va tekile va Gibita hili ya Gibita ziko ni bola tlhelisa bola dzia tlhelweni la kumeka axana vona mani e vona Marmos a yincheni va ta chulu va copili kule a pakatili guarda rede stiabo a mkhuluvanya wa kuxonga swinene luwa wuve biwa ziko kasi guarda redes tiabo ali kusuhi swinene pakata bola hi voko bola dzi ya luza hava xikatiso xa nkhona xa ku lumba ntlawa wa Gibita ali ponteni axa kuva ba xikatiso a bi xikatiso kambe va tekile va Belgica hi luya Belgica wa famba luya kambe va misivelelile bola dzi kambe ku dziya fa atava Billy Jeremy lweyi andzulukeke kumbexana sukeke a hala ya belaka kone a ximatsini a buya ka tlhelo bya xinene kambe a huma ni bola va gama hikuva va misusumeta hi Mohamed Salah lweyi a hambisiki xikhatiso xa ku chavisa swinene a va nyikiwa kartona amarela byi nyika Mohamed Salah mubeli wa Liverpool lweyi a nga kapitan wa seleção dza Gibita 34 anos 71 kilos 29.6 milhões de euro e mali leyi a xeviwaka yone mbeli Mohamed Salah wa tiko dza Gibita xikatiso xi biwile bola dzi ya luza tava ku cikumetela kulumba ava Gibita lweyi a yaka kone kuva a ya cikumetela bola i mbeli Ashan a yincha yini a cikumetelile bola Bola de Ashikela, Kanzelekana, Watikampa, Tibids, Vagunha, Bola va Bélgica, Ilha Bélgica, Cambé, Ibugamo, Bola de Afamningeni, Yava Gibita, Ilha Gibita, Chumete, Bola, Bola, Moment Salam, Bola de Luza, Comedia, Fama Miningeni, Vanuna, va Bélgica, Lava Humagani Bola, Abi Bola, Fuma Uljaka, Jeremy, Jeremy Angaz, Kumanga, Bola de Game, Kutikueva Gibita, Ilha va Gibita, Luai Ateyam, Abi Bola, Bola de Game, Luza Tabaco, Chumetela, Columba, Agbita, Quadia, Batanuna, Wa, Bélgica. Vachumetil, Vagbita, Tessa Bajan, Sacolacome, Billy, Amidi, Amidi, Enche, in a Taculatifa, Sonho de Lavona, Ambilculo de Yasser, Yasser, Osaka, Enche, Alavisa, Amachin, Ad Babola, Angabanga Bola, Atilisa Bola, Sosijeca, Guarda Redes, Ofam, Ofa, Enche, Nacuzin, Cielican, Satloculo, Atessa Baja, Telena Comecacam, Hamed, Hamed, Enche, in a Tessaca, Ofa. O favonam la I Yasser, Yasser, Akelsa Jakam. Ahmed, Ahmed, Ofam, Ofam, enquanto você checa, cansatulo culo, a baliza da Ofam, Ricule, a Billy, a bola, Ofam, bola de gama com dialusa, tava com chucumetela, Columba, va Bélgica, vai chucumete leva Bélgica, bola de telan, sacula, como é que a Tonas, Tonas, a gente aí na babola de amacasca de campo, a Tibis, lá como é que a Michel, Michel, a Tachincha bola, a Tachincha bola, Vonim, Teluenim, Beliculo, já tava, Telemans, Telemans, a Telsa Bajaca, Onan, Onan, Avonam, Castan, Castan in Chain, Alegin Zelikanin, Kumelikas, Zenzavutuana Sham, Makaskati Kampati Bizi, Iliam, a Belgica, Iningela Campu Yava Gibita, Yaningela Belgica, Kambi Gamu, Vasusava Gibita, Kambi Asinisa, a Belgica, Kola Kam Billy, Lua E. D. Catalan, the Catalan Abibola, Kambi Gamu, Susumetuili Nunawa. Gibita, na dumba la yana taba Ali Hamdi lui aketa kakuba taba biwili na kunenu mbuwa pito njimi sintlango ku ishkatisu shilumba ava Gibita 37 minutos 0 Bélgica 0 Gibita kasi 1 Gibita tangulo I waku sungula wakulumba a grupo game lana ke ntlawalo wa Gibita humela kai bola dzingu dza kufumala yangulu hashikatizo shibwili bola dzigama ku dzialuza tava ku chikumetela ka alumba avo va Belgica vata chikumetela de Catalan a chikumetela bola tlesa dzan sa kula kumeka ka mbeli lwe ali Michel Michel ku dzintsi dza tlelweni la kumeka mbeli ku lobye Castan Castan ku dzintsi tlelsa dzeka de Catalan ay yenchei na smeta bola dzama tlwe la kumeka ka trosa trosa tlesi bola ka vatekilva Gibita Vasivelela va Bélgica va amba contra-ataque Jeremini bola ata ninguém na cansa de loucura ninguém ila ta chope kula nga chopanga konyela wa kusungula kula obizi a chile ta bota teleni kasi va ingela na ngai tindala tinene va Bélgica va ta chula bola chululili kasi ata chopa va chopili bola dia batanuna wa Gibita ya asindisa Bélgica ikola kambeli lwa ta va li De Bruyne De Bruyne ata vasusili va Gibita ya asindisa Bélgica e cola cambeli Michel a gente aí Michel a Jandela aí comila babola já tirou na comeca cambeli Jeremy Jeremy avana anima belba bidico sou a terça para dançar cola comeca Castan Castan a cozinha Jack Onan Onan a gente aí ele vai ter se para dançar cola comeca Telemans Telemans avana Jeremy Jeremy a gente se bola ata chup a chulili culi em choca gunha susa bola cambia sinistra Bélgica a chupi bola basusi leva Gibita Vasusi leva Gibita, Cambé e Astrisa, a Bélgica, bola, só se diz como é que ninguém. Ah, vai ter que levar Gibita, na boa pito, a cucunis catiço lá, né, com a Trossard, a tava a Canzete Luili, lá, né, leci e encheca com a tava escatiço, chá, com Lumbanta, o a Bélgica. O a Sulvânia, Beli, Trossard, lá, né, a Nzenica, meio campo e a Bélgica. As catizos Shibuili, a Chulula, bola de Manfred, que a Sousa, a Beli, a Gibita. 39 minutos e meio. E assim diz a Bélgica, e Kula da Chopa, Kuluvanya, que a Susili em soco, a Bélgica, e Kasva Gibita, ele a Gibita e a Uma e contra-ataque, ele aí a Seria, a Sera, a gente aí na Leponte, a Susmetuili, Boapito, a Kukunis Katis, o Chakulumba, Antawa, wa Gibita. Asusumetuili la yana mubeli Ashan kamalofaka ahuma hi contra attacke za kuchavisa swinene kambe a tsanyiwa la yana a suluvanya bwapito ali kusuya swivona a bapito kuva ikhatisiwa a Belgica. Ita katisiwa Belgica a begisi bola mbangunu wa kone mbeli Ashan lwa tlisa ka bola jantsa kula kumeka ka Zico Zico atlisa jaka Ashan sha chopa ikuli bola jile mfukeni kambe kuzanga Guarda Redes a humela a susumeta bola inenge kuva a humelile ka ntshati lokulu a bola jani vo va Belgica lwa bela ka hina tan na tana le ntshayini wa bela jela va beli club zwe kuva mahlweni a susumeta bola ja tlelweni la kumeka ka lwa Castan Castana kutin tinje atlelweni kambe hi kuzanga vasusa vasivelela ava Belgica ba bola je batsa Trossard lweyi a bola jimbatsik jigama ku jeluza kansa to gama tava kuchukuma kusuka ni bola kulumba antawa wa Gibita. 40 minutos 30 segundos wadlawa Belgica mahlweni ka antawa wa tikunkulu Africa Gibita. Hi bola dzingwe dza ku pfumala yangulu ka ntlangu wa ubizi ka madambulawa na ku bela a mintla wa tinkulu Afrika hi vonile Cabo Verde lwa yaleleke a ntlangu wa Spanya kuva a nga kuma a tiponto tizazu va ya va na ponto yin'we mun'we ni mun'wanyani ntshaka ku va va dzinganile hi 0-0 ka ntlangu wukulu wa Guarda Redes vozinha wa Cabo Verde. Ita tlhelela a campo kumbe a stadio xa Saptul tikweni bya Estados Unidos d'America bola dzine va Gibita lweyi a nga ni bola Castan a susumeta bola dya mahlweni la kumeka ka Trossard Trossard a tlhelisa bola dya ka Jeremy Jeremy a nyimisi bola a tlakula nhloko a lavit a tlhelisa bola a va yingelananga vabeli va Belgica contra attacke dya va Gibita hi liya Gibita Mohamed Salani bola yintsa yena susumeta bola dya tlhelweni va tlhelisa bola dya ntshwa ku kambe a jam a ku pfuniwa a tlhelisi dya ka luya ta va Muhammad Muhammad a yintse yini a susumeta bola dya ka Ateya Ateya a vona Hamdi Hamdi a ku dzintshini dya ka Yaser Yaser a yintse tlakula nhloko a vona a pasa dya huma nga tlhela tinene bola dya kambe ku dya luza a ta va ku cikumetela kulumba a va Belgica. Va cikumetelile va Belgica bola dzina onan onan a yintshayini a susumeta bola dya tlhelweni la kumekaka a ntlawa wa kumbe ku kumekaka mbelikulobye lwa ta va li Michel Michel awa susumeta a vabeli kumbe vitana vabeli ku va va ya mahlweni nkama lowu ku beliwaka na kunene xipimo xa 42 minutos nkama lowu a hali wa ku sungula a hali 0 Belgica un ntlawa wa Cabo Verde i mintlawa leyi na kunene hi hlayile leswaku kama confrontos diretos va beliki i malembe ya 99 la na ku humeleliki ntlawa wa Gibita hi bola dzintsu pfumala yangulu hi 2005 Gibita humela la hi muno mabola ya ku pfumala yangulu 2018 Belgica aba Gibita hi 3-0 kasi hi 2022 Belgica 1 Gibita 2 mintlangu leyi hinkwayo i ya xinakulobye. Bola dzine va Belgica ikulu a chopa bola dya mahlweni kambe kuzanga Guarda Redes ofa a humelela khoma bola dzi tiya mavokweni a sukile ni bola kumbe a gaxile Guarda Redes ofa bola dzina luya i Mohamed Salah a yintshe yena susumeta bola kambe va mukanganyisa kuti ku teka bola hi liya Gibita hi ya ningena bola Salani bola kambe va tekile va Gibita va Belgica ya sirisa Gibita hi kola ka Ateya Ateya ku dzintsindziya ka Ashar Ashar wa famba hi luya Ashar a jandlela a ta chulula a nga chululanga amba pasi dya tlhelweni la kumeka mbeli kulo bya ta va le Marmos Marmos a ku dzintsindzi ya ka Zico Zico a tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka Mohamed Salah Salah yintshe yena a ku dzintshi hi liya a Gibita hi jandlela ya hi kumanga kuma va tekile va Belgica kambe ya sindzisa a Gibita va ningena ka ntshati lowukulu kambe va tlhelhlanyana kutsongo ntshaku va koka va zama tindlela ta ku va koka vabeli va Gibita kumbe va Belgica ku va va kuma mukhandlo tsundzekela balizeni bya Thiabo munyimeli wa Belgica wa suluvanya nuna mun'we wa Belgica a mangala ku va ta va a vavisiwile layana ta va ali Castan Iwana mangalaka kuba atava swili mbwapito anyimisi ntlangu kuba kota biwa shikatisu nkamalo ningana kaka 45 minutos 4 minutos nkamashengetela bola tiniva gibita lwa umakani bola Mohamed Salah ayincha yina tsamakanzela kana watu kampa bita tlesa bata ntsa kuba tikilva Belgica ikola kambeli tielema sasumeta bata tlelwe na kumeka kambeli lwa tabale trosar data amba pasa mil pasi kambe basusi basivele lile va Belgica kasuba gibita hili ya sindisa a Belgica ya sindisa a Belgica bola tina lwe trosar atachulul jandel aya ponten bola gamu jeluza atava akuchikumetela kulumba Vabeli va Belgica. Vata chikumetela vabeli va Belgica. Nibona Sokis 21 Castan. Achikumetelili bola dzia shikela kantsatilo tsongo vasusa bola va Belgica chopa ikuli bola tfamenta kama baliza. Akambi njombo layana mubeli Jeremy wa Belgica. Kambe njombo iva fambela kuli na yene hikuva bola dzikame kuti ya luza hi henhla ka mabaliza ikusuka ni bola kulumba antla wa gibita atasuka ni bola guarda redish ofa shobier abba bola mfuma ulu dzia nyimisiwe guarda redish Tibo, lwas baka bola mfuma wulu kambe jangimisiwe vanuna va gibita ikola ka asha tlisa bodza ntsa kuba tekili va Belgica Jeremy ni ball hiluya wanzulukela Jeremy tlisa bodza ntsa kula kumeka ka ziko kasi ai ziko wa gibita mbeli ona lwas meta ka bola jaka mbeli kulo dza tava trosar da kutsinzi jaka De Bruyne avona Trossard de bon babola ba mantsa chopa ikula ba pass dia telena kumeka ka mbeli Jeremy smeta ba jama hlwen ya sivelela ya sindisa a gibita kambe ba tekili ba Belgica na mbwapito a hlalisa ku bola kutani fadzi iluza tava a kuchukumetela kulumba antla wa gibita 2 minutos e meio nsakuka kuva hitlasilika 45 kumbe kushalesa kusali a minute yinguni hafu kuva swichipa ka 45 minutos wa kusungula abekisi bola guardarech ofam kuva baskatisu abili bola zilimfukeni bola ya shikela Jekuma Nathan Nuna wa Belgica kwa tekili wa gibita babala susili guarda redes. A jumili layana Nuna wa gibita mabelela ya kubia yeba gibita kasiva Belgica mbili wale ntakulu ya nadumba tabali Nathan a susumeta bola nshoko kwa jeka guarda redes. Tibo kasi a bola jitla sanga. Lui ayeke humelela ave asan lui beke bola apakata guardaredes ofa kasi guardaredes tibo babi bola ikola kambeli asan tlesa badanta kwa kleva nyika yena da chuli kul bola jimfukeni kambe vasusa va Belgica chopa ikuli bola ya sindisa a Belgica nzeri kansa tlo kul bola yugam dzeluza atava kuchumetela kumbe atava shikatisi shankona shulumba gibita Yeser aya ponteni kuva baskatisu shankona kamalo kutani iningana kaka 4 minutos nadumba ata baskatisu shaugamu kama kusungula bibola dzimfukena pakatili guarda redes kambe vamsivelelili yasinisa gibite gamu bola dzigama kuti yaluza atava kuchikumetela kulumba ava gibita baluzi mukandlu ukulu va gibita kuva va hamba 2-0 njombo yive kava Belgica kamalo swichipa ka 45 minutos wa kusungula va belin kwambo va zumiwa ku vava ku wiseni ku va tabuya ka 45 minutos wa bugamu loko la vita inga hlale swa ku ave 45 minutos lwe kusunguleni antla wa gibite wa ni faka o sindisa intamo swinene ku va tshintshekela abalizeni dza Belgica ka seleso swi cinca loko sungula ku ningena ka 23 minutos hikuva antla wa Belgica u sungule ku va u sindisa intamo ku tshintshekela abalizeni dza ntla wa gibita yi sindzisile a Belgica ka minjombo yi fambeli kuli ntlangu ya gama hi 0 Belgica 1 ntla wa gibita Nicolau hi ta nyima kola ku va hi koka moya ku nga li khale hi ta buya ku va hi ta tshandza a 45 minutos wa bugamu
0: swa fanela kokani moya kunene Juli Mavota nitavuya mtayenyika leti tiyelanaka ni 45 minutes ya ugamu hi na hi simama hi li radio Mosambiki hi dzonga ra tiko Maputo Gaza na Nyambani na hi haxa leti yelanaka ni Mundial 2026 hi nga bola hi xiyimo xa misava hinkwayo lanaka Mundial wa lembe leyi la beliwaka ka matiko mazazi hi vulavula hi matiko ya Amerika na kaza Mexico ni Canada eka sinyamuhla hi chukisisa ntlawa kumbexana nkarhi hi haxa leti yelanaka ni ntlawankulu u yelanaka ni gibita lwa karhi humelela mahlweni ka Belgica

ngibita iluyangakari ya babelgica evulalano enkari wakuve kuwisiwa ungalikhali mpela kutava kusungulana kona xiyenge xa vumbirhi lexi yelanaka ni mintirho leyi ya ta bola hinkwaswo swi yelana ni mundiyali lweyi kasi handle ka kuve hi cuka leti yelanaka ni mintirho leyi ya mintlawa hi xiyimo xa tikunkulu Afrika hi ta cukisisa mintlangu leyi nga ta vebeliwa mundzuku Arabia Saudita a ta pima mintamu ni Uruguay, Iran a ta pima mintamu ni Nova Zelandia, kasi França hi lweke a nga ta va pima mintamu ni Senegal. Ntlangu wa Arabia Saudita hi lowu nga ta va beliwa hi 3 horas ku ta va ku bela Iran ni Nova Zelandia, kasi França hi lweke a nga ta pima mintamu hi nkarhi wa 21 horas leswo na hi cukisisa França ni Senegal. Kasi loko hi cuka nakona ku ni mintlangu leyi nga ta va hi beliwa ka mundiyali leswo hi wazi 3 Iraq ya ta pima mintamu ni Norwega, Argentina ta pima mintamu ni Argelia, Austria ni Jordania, Portugal ni Congo, Inglaterra na Croatia. Leyo mintlangu yi nga ta beliwa ku fika wazi 3 eka xiyimo lexi xa mundiyali. Kasi nyamuntlha hi karhi hi cukisisa ntlangu lowu Belgica Egypto lweke Egypto kupfuxela Gibita nga ntlangu wa tikonkulu wa Afrika u nga karhi u humelela mahlweni ka ntlangu wa Belgica hi bola lin'we hi nyimela kuve handzu lowu yantswisiwa hi laha ku lavekaka kona nakona eka lava va nga cukisisa mintlangu leyi va vula leswaku kunene mintlawa ya Afrika leyi hi matshamele yo tala ma kombaka vunhene nakona loko hi twile mabulo lawa hi veke na wona na Felix Paruka a hlamusela leswaku i mintlawa leyi yi katsaka vabeli lava va tivanaka nakona vabeli lava ngo cica matshamelo ya vabelele kambe vabeli va tivanaka hikusa va kumana ka mintlawa ya vona ya ku hambanahambana hi nga cuka va sala hi cuka va lukaku i vabeli lava hi ntalo wa vona va tivanaka vabeli lava hi minkarhi yo tala va kumanaka ka mimphikizano hi ku hambanahambana kasi swo swi vo kumeka mpena vo cinca a matshamelo ya tindhawu hi le ka 21 na 56 minutos hi na hi radio Mozambique Maputo Gaza na Inyambane na hi katsa leti yelanaka ni mintirho ya ta bola hi mundiyali hi vulavula hi 2026 kasi hi tata hi phuzengena mati hi vunanga na hi nyimela kuve hi ta vuya ni tin'wanyana leti yelanaka ni mintirho leyi ya ta bola hi xiyimo xa tikonkulu Afrika.

Radio Msambikwe tsongarati kumaputu kasa na nyambane ku yisi wa mahlweni mintirho leyi yalanaka ni tabola xiyimo xa tiko bya misava nyamuntlha hi twisisa a ntlangu lowu wa Belgica kumbexana Gibita na Belgica nkarhi lowu Belgica humelelaka kumbexana Belgica humelela nikolo ivula Gibita humelelaka mahlweni ka Belgica hi bola leyin'we hi navela ku nhandzu lowu yandza ku ve Gibita leyi yena rhangelaka xikwata lexi xa mimphikizano leyi hi cukisisa nakona mintirho leyi lanake Nova Zelandia a nga ta pemita mini Iran ku ve a pfala group gay leswo na hi navela ku ve Gibita leyi yena rhangelaka xikwata lexi xa group gay tsundzuka nakona muyingiseri wa ku rhandzeka leswaku aka mitlangu yin'wanyana leyi yelanaka ni mintlawa ya Afrika-Dzonga hi lweyi ke a tsandzekeke mahlweni ka Mexico na biwa hi mabola mambirhi kasi Morocco xa ringanyisi ntlangu mahlweni ka Brazil Tunisia hi lweyi na yena wu swi mutsandzeke na biwa hi mabola mambirhi leswo hi Suecia Costa de Marfim hi lweyi a swi koteke ku ba a Ecuador hi bola leyin'we kasi Cape Verde hi lweyi a ringanyiseke ntlangu na Spanya kasi ka ni mintlawa yin'wani ya tikonkulu ya Afrika leyi ya hanyimeliwaka ku ve yi ta bela hi nga vulavula hi Senegal lweyi kalaka nga se na bela lweyi a nga ta pima mintamu xikan'we na France nakona ya ni ntlawa wa Argelia lowu na wona u nga ta va u pima mintamu ni Argentina nakona ku ni ntlangu wa Congo lweyi na yena va fanelaka ku ve a pima mintamu ni Portugal kasi ya li kona mintlawa ya lomu tikonkulu Afrika leyi nga ta pima mintamu ku ve ni hi cukisisa ku ve Afrika na yena wa tikomba vunene bya yena hi xiyimo xa leti telanaka ni ta bola a tikomba vukulukumba bya yena ka leti telanaka ni ta bola hi xiyimo xa tikonkulu Afrika ku beliwa xipimo xa 49 minutos 1 Gibita 0 Belgica hi karhi hi cukisisa leti telanaka ni mintlangu leyi ya tiko nkulu Afrika a hi xaxameta leswaku ku fika nomu lowu Cape Verde a ringanisile ntlangu ni Spanya Afrika-Dzonga biwile Mexico kasi a ntlawa wa Tunisia hi lowu u biweke Suecia Costa de Marfim ya bia Ecuador Marrocos xa ringanisi ntlangu ni Brazil.

0: già Gbita. 20 na 69 minutos. Inkamaloma goluma ningen siki hawone.
1: Kutsundzuxa na kona mavota leswaku a golo la Bélgica i out golo li endliweke mbeli wa ntlawa wa Gbite kutwa a ku tlimiwa minkolo la yena hi Lukaku loyi a nga nghenele xikarhi ka vabeli lavambirhi.
0: Kanima swinene ku yi basisela Nicolau Mukavele ku hlaya leswaku ntlangu lowu loko wa sungula a ve Gbita lweyi a yi nchiki hinkwaswo ku va a tshindzekela a balizeni bya ntlawa wa Belgica. Handzu wa swona wu tikomba ha 20 minutos nkama lowu a ntlawa wa Gbita wu swi koti ku va wu ninginisa a golo bya ku sungula ka madambu lawa kumbe ka vusiku lebyi kumbexana ka nhlikani lowu na byi ninginisiwe ha Ashor ka pasi bya Mohamed Salam kasi ke a golo bya ntlawa wa Belgica ave Henny autogolo tani ku hlaka Nicolau Mukavele ntsako ku va vabeli vabidzi va le ntsako va ntlawa wa Gbita i vulavula ha Yasser na Henny va ta va va pfumelelile leswaku va kanganyisiwa hi mbeli Lukaku lweyi ntsena o va ni a 30 segundos ndzeni ka campo nkama lowu a yi ninghenelaka 66 wa timinete leswi swi enciki ku va handzu wu cinca kusukela lano a va Belgica ntlawa wa Gbita. Ntlangu wu ve ntlangu wa ku xonga swinene a un'wan'wun'wi lweyi hi nga hlaya leswaku wa pfumeleka loko hi lavisa leswaku ku ve ni nkama lowu faka ntlawa wa Gbita wu sindzisa hi ntamu wu tshindzekela a balizeni bya Thobo kasi Thibo nakona hi tlhelo bya Gbita va swi kotile ku va hi makhambi man'wana hi makhambi manyingi va tshindzekela a balizeni bya Ofa. Ntlangu wa ku xonga swinene ntlangu wa ku va hi khambi bya vubidzi namuntlha tikonkulu Afrika a kuma a pontu yin'we ntsako ka ku va Cabo Verde na yena dzinganile na Spanya hi 0-0. Nicolau hi ta nyima kola na hi ku nyika nkama ku va u hi tiseletelanaka ni statistika mavonela na mbi tin'wana ta taka va kona eka switichi swa Maputo Gaza na Nyembani hi vulavula eka ta tisporto ngopfu hi vulavula hi Mundial wa Estados Unidos, Mexico na Canada. Juli mavota amberlato vakwezu inkomu ku va mi hi vuleki tindleve loko nya ntamo ya mahlweni ku zangela masiku ni minkama taka ta tlhela ta va swin'we salani.
1: Inkomu swinene Juliu Mavota hi rilato la ku saseka ngopfu leri mi hi nyikeke lana ntlawa un'wana wa tikonkulu Afrika u koteke ku teka a pontu yin'we mahlweni ka Belgica. Ntlawa lowu wa Gbita lowu u nga ya kumbexana u nga ha tikomba ku ngani u sukile nawu ni handzu wa ku yantswa kumbexana wa ku humelela kambe kola ka ku ve vabidzi va beli va le ndzhaku va kanganyisiwile va swi kotile ku ve Lukaku va kanganyisa ku za ku ya huma out goal. Ku nga le khale mpela hi ta va hi fambisana leti yelanaka ni mastatistika kumbexana ni matshamele ya ntlangu lowu leswi u yi endliseke xiswona ni ku ve hi katsakanye tin'wanyana leti ti yelanaka ni mitlangu leyi nga ta va yi endleka mundzuku yin'wanyana leyi yi nga ta va yi cukisisiwa kusukela kola Maputo Gaza na Nyembani eka mintirho leyi ya Radio Mozambique hi dzonga la tiko kusa xin'wana ka swibohelo xa hina swa nga Radio Mozambique ku ve hi nyikela hinkwaswo leswi swi lanaka ni mahungu ka muyingiseto wa ku rhandzeka ku ve ni a ni hinkwawo mahungu lawa ma yelanaka ni leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri u nga kanakani mingiseto ya ku rhandzeka u tshama ku leswaku mundiyali u ta mu luza mundiyali ya kola Radio Mozambique mundiyali a nyikeliwa kola hi tirimi ta hina tirimi leti hi vulavulaka tona hi vulavula hi Xichangana ngava xitshwa kumbe xironga hi le ka 23:04 minutos loko hi cuka ma statistika hi nga cuke hi tlhelo ka makartau Bélgica lweyi a kumeke 2 makartau amarelo ya ku fana ni Egipto kasi a ku heleni ka primera parte Bélgica lweyi a nga ni kartau lin'we Gibita ni mambirhi kasi Gibita a nga ha engetelanga loyi a nga engetele Bélgica lava ringaneke hi makartau mambirhi loko hi cuka ma passed ball kuma leswaku 54 malumba Bélgica kasi Gibita a ni 46 leswo ka xiyenge lexi kasi loko hi cuka leswi hi tirhanaka ni marematch total jo marematch nga mkulvanya hinkwayo 15 lumba Bélgica 14 ailumba Gibita kasi mapasi hinkwao kumbe ku passa na ka bola ka kwenela hinkwako 453 jo mapasi 397 malumba Gibita 453 malumba Bélgica kasi loko ichuka swizathu nga mafalta ikuma 15 malumba ka Bélgica 15 naona malumba ka Gibita kasi akusanga kuveni makartão vermelho lana ke chukisaka ma statistika ya mitlangu leyi heni ilwa endleke golu lilumba ka Bélgica na ili out golu golu lili a ti endleleke kasi aka letin'wanyani hi ta vula leswaku i mitlangu leyi kumbexana hi xiyimo xa tikonkulu wa Afrika ku fika nomu lowu hi nga vula leswaku Bélgica ka group G hi yena a rhangelaka xikwata na landziweke Bita vo ringana na mpela hi tipoti kusa va yi patarile pontu yin'we yin'we kasi ku ta chona ku va ku bela Iran na kumbexana Iran na Nova Zelandia lana ke ku nga ta va ku huma tiva swa ku tabela classificativa li ta va li tshamisa ku yini ka matshamelo lawa lexin'wana xi tiyeke lexaku mundzuku ku ta va ni ntlangu lowu nga ta beliwa lana ku nga ta bela Senegal xikan'we na França mintirho leyi ta va ni vuhaxi kola Radio Mozambique Maputo Gaza na Inyambani hi rhamba ku mikiselo ku rhandzeka a nga pfumale ka tipatsa ni mintirho leyi kasi nakona handle ka litilanaka ni tikonkulu wa Afrika hi nkarhi wa menoiti Arabia Saudita na Uruguay Iran na Nova Zelandia hi nkarhi wa 3 horas França 21 horas akava mitlangu ni Senegal mintirho leyi i kuxana hi mitlangu leyi nyimeliwaka ka ma jambo kumbe ka mixo wa nyamuxi loko hi cuka ni ku katsakanyele tiyelanaka ni mintirho leyi beliwaka kumbexana leyi yelanaka ni Afrika hi ta vona leswaku Afrika a ntlawa wa Costa Marfi hi wona u swi koteke ku ve u teka 3 puntos u va u rhangela a xikwata xa tabela classificativa ku se u swi kotile ku ve u ba a Ecuador ka ka ntlangu lowu wa ku sungula loko hi cuka hi ta vona leswaku i ntlangu lowu kumbexana Costa Marfi yena ke a nga ni 3 puntos kasi Alemanya na yena a ni 3 puntos lana hansi kumeka Ecuador xikan'we ni Curaçao kusa Alemanya lweyi a beke Curaçao kasi 3 puntos hinkwayo ya enela ku hambana ntsena hi kolaka magolo lawa ma endliweke i mintirho leyi hi cukisisaka na hi navela ku ve hi patana ni mintirho leyi ya Radio Mozambique 23:08 loko ta ku 23:30 hi ta va ni ultimo journal kola Radio Mozambique Maputo Gaza na Nyambani kasi hi ta tisimama no nanga na vuya ni tin'wanyana leti yelanaka ni mastatistika ni tin'wana ti yelanaka ni ku cukisisa leti yelanaka ni ta bola hi xiyimo xa mundiali laha hi cukisaka mintirho leyi nga ta va yi endleka ka tikonkulu Afrika 23:09 hi na emawina

23 horas na 23 minutos, 23 na 23, vuleliswa ku nyamunta, sasa tava sungula kube kwetsiliwa magrupu la mangwenyane la na Arabia Saudita ngata vatuma mitamuni Uruguay, Iran ta pima mitamuni Nova Zelandia, ekasi França ta va pima mitamu ni Senegal. Nukwanyanti yala nakani mitamu tisamiri nyamunta, kutuna mundzuku Musambola, tava sungula lanake kosha. Zola nga tapima mintamu ni Shingal Ditete leso imintiruli yala naka ni Musambola imintiruli nga tapa na yona ihashiwa kusukala kola Radio Musambike loko hichukisali titira naka nakona ni Musambola itawona leso kuferro vero beira yana kia rongala kashkwata leshi ni 11 point planza ferro vero wanakala ni 10 Black Bulls ni 9 Liga Sportivo wa Sofala ni 9 point kosha tsolo 8 Liga Sportivo wa Songo 8 Ferro Vero lishinga 7 Ferro Vero wana Mpula 6 Asano Sportivo wa Vilankulu 5 Ferro Vero Maputo 4 Asano Sportivo wa Pemba 3 Mashakeni 2 Shingal 1 Bahia de Pemba 0 Riena kumeka kale hansi Kasi luarangala kashkwata I Ferro Vero da Beira lihansi kumeka Bahia de Pemba Letela ni Musambola Kami ntangu ya kutisa miri kusanya Mufileka dama jambu ya kuhambana ni mangwanyani kusa itukisa tabola itimantima tabola shimo sham tikunkulu ngivulavula mundiali lwa belwaka na vulaleswa ku Senegal mzuku atava pima mitamu na France loko inavela kuchuka matsamele ya grupu E lanake France kumekakalia na France Iraq Norwega shikangwe na Senegal kasi mitangu lei ingatava ichukisisiwa akusena bela ni wa umwe eka mintlawa le kasi antlangu wa kusungula tava lo ungatava ukatsa France xikan'we na Senegal lanake ingatava ichukisisa ni kutiva swaku hi wahi matshamele ya kona ya mintlangu leyi ta ku 23 na 30 tava ni ultimo jornal Carlo Kube balisa mwingi siro kuranze kaka letela na kana majambo la tamini tangwa kuti Samir ndo leswa ku kani tinyinge ngata vaitilanza kola ka radio msabiki